0: sa Tubas Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumar o Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magbibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 1068.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, par. Aminaw ra good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pala kay tuli.
4: Exciting!

0: ang lolo nga si Gig Inumog Beer gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom dito. times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Pila ganil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: E kala kumusta ba yung buntag na sabkara tuntanan mga katropa? Adlaw na sabkara na Domingo mga kaigsaunan pizza Nuibi na gyud igabulan mga katropa sa Agosto tuig 2026. Kumusta man ning atong pagpanaguban karon mga katropa? Kumusta atong pagpanikasikay nining adlaw nga Domingo? Domingo na pod mga katropa, manig-ingon nga natapos na pod ang laing semana sa ato mga katropang pagkinabuhi. Og siyempre mga katropa, ato yung pasalamata atong labawang makagagahom. Gumikan mga igsoon ni Ana, niya kita karon mga katropa na kabarog paghihapon alang sa pagpanginabuhing matarong mga katropa. Biyain ang pagpanginabuhi mga katropa makalamang ta sa uban. Biyain ang panginabuhi mga katropa nga makapagsakit na nga sa uban. Puyan na to ang pagkinabuhi mga katropa nga punos kadasig ka maayuhon og labaw sa mga katropa kining manginabuhi tang taas no uta mga katropa. Welcome na po mga katropa na itong programang Bullseye Weekend mga katropa. Bullseye! Bullseye! Gikan ni takna hangtod tangad to mga katropa sa alas 8 sa buntag. Maghisgot-hisgot, mag-uban-uban mga katropa sa ato mga pag-hisgotan ni adlawa. O siyempre mga katropa, arong kanunay baskog atong lawas, ato kanunay iuban sa atong pagkinabuhi. Ang mga produkto mga katropa makatabang usab kini sa pagpalig-on sa atong lawas mga katropa. Sama na lamang sa atong pagpangapi, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mga katropa. Makapadasi kini sa mga pagpanarbaho sa matag-adlaw mga kaigsuunan. Mapalit kini sa nagkaniya mga butik ang parmasyang produkto kini sa Yes to Health mga katropa. Og labas na mga kaigsuunan ang ato mga katropang Santon Vitamin C para kini kanunayng ligon ang atong immune system. Para layo kita sa mga balatian, mag-Santon Vitamin C mga katropa. Mapalit gyapon kini sa nagkaniya mga butik ang parmasya og nining maong sibihanan. Sakala mo din he! Unyagi pamaulan mo din na mga katropa, panakit sa kalawasan. May problema mga katropa, gamito na ito sa pagpanghaplas ang atong Santon Plus Herbal Oil. Atong Santon Plus Herbal Oil, nindot kini mga katropa para sa ato ang pamaol sa kalawasan, panakit mga kaigsunan. Kung sa mga katropa yung mga problema sa ato mga katropa ang kalawasan, panuhutan mga kanya, ala, haplasi ka na sa Santon Plus Herbal Oil mga katropa. Hoy mga mister rin ha, nga luya na. Luya na mga katropa para gato sa ilahang obligasyon sa ilang kapikas kinabuhi. Kapartner mga katropa. Baron ta na mga katropa pinaagi sa pagtumar sa atong Santon. Kining Turbo. Yan. Produkto Japanese mga katropa sa Yes to Health. Turbo Meal Enhancer mga kaigsunan. O kini ang makapa-enhance endurance sa ato mga katropang lawas mga kaigsunan. Aron kita adunay lahutay. Diba nindot mga aduna tay lahutay mga tropa atong gamitan kana mga tropa sa mga suplemento nga motabang pagpabaskog sa atong balik mga tropa sa atong pagkatao. Makita atong pagkalalaki nga mubarog kita mga tropa nga lalaki ta mga kaigsunan. Dili na magpakalalakwi na hinuon mga katropa kay delikado na mga kaetropa. Lalaking lalaki gyud ta bay. Diba? Dili ta mga tropa ni nang lalakwi lang bay lalakwi kay lisod kay na bay. Bitaw. Oy, nanimba na ba ang tanan mga katropa? O wala pa makasimba ang uban karon mga katropa, nagsimba na kay Sikan Mas. Ang first mass, human na mga katropa, Sikan Mas na pod. Pag third mass mga katropa, adto na pod kay katong mga dugay kay mamata mga kabataan. Pag pang third mass na sila, diretso na mga katropa, pag gawas niya, diretso na nga to sa mga food scene. Diretso na sa mga kananan, diretso na mga katropa, suroy-suroy. Kaya maamag na yung family day good mga katropa. Naandan mo ko na ito mga katropa Pinoy is family day is Sunday gina mga katropa. No, mga na yung mga majority na andan sa mga Pilipino mga kaigsunan. Family day is Sunday gina siya mga katropa. No, majority gina mga katropa nga nagkuan yan ng family day is Sunday. Pero kita ito Sunday is the first day of work na ito mga kaigsunan. Gini sa XFM Network Philippines. First day of work gina siya. Di modo, Sabado tamo relax mga katropa kay mauban na mga katropa ang ato ang relax day sa tanang mga trabahante mga katropa sa XFM mga kaigsuunan. Yon. Kumusta po datong tibok probinsya sa Davao del Norte? Kumusta man mo karon din hey? Sa Santo Tomas, Davao del Norte, kumusta man diha si former municipal councilor Langido? Kumusta man diha sir? O, diri usab si former Mayor karon City Municipal Councilor nga Bato Salim, ang amigo sa akong amahan. Amigo ni sa akong amahan. Kumusta man mo din ha? Kuma si former Municipal Councilor o Councilor paan mga katropa. Isa ning mga ilado ning mga konsehal kani atong debatidor ba? Subo debate mga katropa. Debate para sa kaayuhan, dili kay debate para sa komisyon. Debate para sa kaayuhan, kasagaran gud mga katropa. Dunay debate karon mga katropa para sa komisyon. Debatehan kung pilay dako, pilay porsyento rin na pita drita. Diba? Ang debatehan mga katropa dihag maayo, kanang kaayuhan para sa publiko kay serbisyo man. Dili kay debatehan mga katropa pilay komisyon ni kuan nga hatag stua. Murag makaimunta mga katropa bag. Binuang mula. Alright. Padayon tari mga katropa sa atong pagpanag-uba ni katong nga program. Ako inyong alala higalas kanginan katropang Bong Umaki Algabre, kaabag ta sa Master Control katropang Gab. O siyempre mga katropa, sa ato Station Manager katropang Arnel Cortez. Ubanin ko ninyo mga katropa nining ato nga pagpanag-uban karon mga katropa. Labi na karon rin sa Provincias Davao del Norte, Provincias Davao de Oro, Provincias Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur. Kumusta man mo karon rin napita mga katropa? Island Garden City of Samal, Metro Davao, kumusta? Dari sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta ang Santo Tomas, Davao del Norte? Okay labang kamo karoga panahuna din hi mga kaigsunan. Dari sa Kapalong, Mamakaw, Kapalong. Kumusta man ang taga-barangay Mamakaw? Unya, kumusta po mga katropa ang barangay Libuton? Sakop kini sa may San Samata, Davao del Norte. Kumusta man rin si Kapitan Rodel Impas? Kagawa Dasani Algabre. Uban pang mga barangay kagawa din ni barangay funcionaries. Kumusta mo karon? Gini usab mga katropas barangay Tibalog. Kumusta man rin si barangay Kapitana sa apelido ni Kapitana Andre kay si Amar Maguna among batchmate din ni yang bana. So, barangay Kapitana Kutay. Kap Kutay di ay no? Barangay Kapitana Kutay. Kumusta man? Ya, kumusta po pag dumala karon rin sa mayor o vice-mayor? Daghang yapong mutumaw mga tropa mga isyo, no? Bisan pag unsa mga tropa ka pag dumala mga kaigsunan, naagyapon na mga katropa yung mga uncontented o gaduna may mga servisyo mga tropang kaayuhan, naapoy gusto mga tropang mubira, mubunlot yun mga kaigsunan. Pero na ako'y nadungog mga tropa na kinidaong gipang gibutyag daan kaniadto mga tropa sa mayor din sa ako Andres sa Santo Tomas bahin ining donation nga 5 hectares para kuno sa bagong himuon nga tawag nato ga City Hall kay nag-apply man sila municipal hall ba ana diri nga 5 hectares sa barangay Bubungon. Urag na ako na dungog nga wa pa daw ni deed of donation mga tropa sa pamilyang Dihisika. Wala pa ni deed of donation. So kung ato mga tropang ipursige o kuan nga doon na puntay na dungog mga tropa sa ubang magsisibya nga nadungga na to sa ilham programa nga gibaligya ko ni sa pamilyang Disika nganhi sa munisipyo mga katropa para himuon nga bagong City Hall pero unconfirmed na siya kay walay kamatuuran nga nahitabo ka na siya bay. Kay Kinesia, kuan pa man, umintag deed of donation. So, kung iuntag deed of donation, mga tropa, kung matinood na, walay gasto ang gobyerno, walay gasto ang munisipyo. Gidunar ka na sa pamilya, mga tropa. Basta adunay dokumento. Pero guway dokumento, di sa tamutuo ni ana, mga tropa, nga ka na donation, mga tropa sa pamilya, mga tropa sa mayor, mga kaigsunan. Diba? Maunay, importante lang, mga tropa, nga adunay mga papilis nga tan-aon o kana po yung gibaligya. Importante po, adunay dokumento mga tropa ipakita kinsa nag-akusar nga gibaligya, gi-jack-upan kana mga tropa mo ikon. Kung may tag-donation, donation gina siya. Sama mga tropa sa barangay Lungaog nga nag-donate din mga tropa ang pamilyang Dihisika og 3 hectares no, kung ako masayop 3 hectares para sa DNAC nga eskwilahan. But kini siya dili para dito sa Santo Tomas. No, Santo Tomas mga katropa. Kung dili para kini sa DNEC. Davao Norte East College mga kaigsunan. Para na siya din ha. Estates ba ni siya? Estates na ba? Ang kuan mga katropa, university. Wa pa may university, Estates College pa. Yon, mauna siya din ha mga katropa. So, kanidia, adunag yung deed of donation ni siya kung ako masayop. Pero para kini sa DNEC pa, dili para sa Municipality of Santo Tomas. I-donate ka na siya sa pamilyang disika ang 3 hectares para mga katropa ngadto sa eskwelahan sa kolehiyo. Yon, di ba? Pero dako gyapon nagikataba ngadto sa mga residente o mga estudyante na naadin hing dapita mga katropa nga diin na pa mo muadto paglaing lugar kay mag mo eskwela pa eskwela ng mga anak dinha na nadapita mga kaigsuunan. Alas sa 6:18 na bayad regapon sa atong pagpanag-uban mga katropa ning ato ga programag inyong tulumanon. Aduna tay upat ka topic karon mga katropa nga atong giandam paghisgutan mga katropa dinhi sa ato ga pagpanag-uban. Upat ka topic mga katropa nga diin ikaw ako magpakabana mga katropa. Tawag nato mga kaigsunag makialam kita kay kini mga kaigsunan dako kinig ikatabang og aduna tay mga panlantaw nga ato mga katropa usab nga masuta unsay mga angay nato paghisgutan. Unang-una nato mga katropa paghisgutan may kalambigitan ini mga katropa unsa epekto sa komunidad sa matag barangay sa Pilipinas niini mga katropa pagpostpone sa barangay og sangguniang kabataan election 2026. Sana mga katropa sa atong lilion ri mga katropa sa atong pagparaguban. Unsa gyud epekto unya kining impeachment ni VP Sara Duterte, ang politika ba mga katropa ang maguna o ang kabuhayan sa Pilipino o panginabuhian sa matag Pilipino? Usa na mga katropa sa ato gyapong mga katropang tapiko karon o kining upat sa 18 mga katropa ka mga kanhi sundalo nga dalang bigit kani sa allegasyon bahin lagi sa pag-deliver og kwarta ang merikant, matawag itong merikant o mibakwi mga katropa sa ilang naunang mga pahayag o affidavit mga kaigsunan. Unsa man ni siya, napabatay makita rin mga katropang matawag na itong kining kaayuhan sa ilaha o murag wa natay salig nga to kanina. Samtang ikaupat mga katropa gatapig ato pag-isgutan sa 2028 nga eleksyon, no? Eleksyon lang gina. Magpabilin pa ba ang majority sa House sa Administrasyon o House of Representatives sa Administrasyon o mubalhin kini mga katropa sa kampo sa mga Duterte? Ato na mga tropang hinahimayon kay karong 2027, diha na mga tropang hinahinay kamas, hinahinay na ginig kamas karong mga tropang baliktad ang uban. Hinahinay na gani sila mga tropa, nagpabilin, katulig yung mga tropang naligo nga nabasa na pag-ayo. Bahala na magbabasa, manlogo na lang yun sila. Diba? Mas politika kay nakakuan na sila diha, nakasulod na sila din ha mga tropa sa wala nang bawian. Kahit nagmakakbag-unsa ba? Kini mga tropa usa sa ato paisgutan dinhi mga kaigsuonan sa ato mga katropag programa ug atong tulumanon mga katropa. Alas 6:21 na bayad regapon sa ato ga pagpanaguban ning atong tulumanon mga katropa. Kung ano na ikakomento mga katropa bak pwede mag-comment mga kaigsuonan dinhi sa ato mga live mga katropa nga programa sa FB. Ang atong FB page mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. XFM 107.1 Tagum City. Pwede mo mupadangat din ha mga katropa. Huwag din iusap mga katropa sa atuang Facebook page gapon nga usa ang katropang Arnel Cortez. Huwag ingon man mga katropa sa atuang personal nga account Alexander Umaki Algabre Senior mga kaigsunan. Huwag siyempre sa atong YouTube mga YouTuber, paki-subscribe. Nanatay 282 na. Kabang kuan karon 282 ka mga subscribers ang YouTube mga katropa, ang XFM Tagum City. Ipaki-search lang diya sa inyong YouTube ang XFM Tagum City and then paki-subscribe. Paki-toplok lang ng murag bell button din ha. Maka-subscribe na mo and then pwede mo magkatropa sa live comments. Din ha, aron atong hatagan pagtagad, ibutan na po ninyo mga kompletong address asa napita o asa mo nagbita nagpuyo. Aron ato sana magkatropa ma-acknowledge din sa atong pagpadagoban ng atong programa. Yon mga kaigsunan. Og pwede po magkatropa no, ato sa Lilion. Daghamanta mga Facebook page karon makita din hi magkatropa. No, nga nakakuan mga kaigsunan, naka... live ta mga katropa sa Facebook page. Ato Lilion mga katropa ning uban din he. No, ato sang Lilion. Kay kana lang usab mga katropa kay ubay-ubay naman asya no. Upat ka mga kuan dala sa YouTube. Diha mo mga katropa maghatag og mga mensahe, usbon ko ang atong YouTube, ang XFM Tagum City, paki-subscribe lang. Nanatay 282 ka mga subscribers. Salamat ini mga kaigsunan. Nanatay 282 ka mga subscribers. Mga katropa og diri mga katropa sa ato ang kuan unang pagpanibaya o sa ato hataga pagtagad si Brother Roger, katropang Roger Kapangpangan nga naa karon sa gawas nasod. Matod pa niya may buntag po di ba niya katropang Roger? Kumusta ba niya katropang Roger sa imong himutangan? Nasa ito napita katropang Roger? Aron sa katropang Roger mga katropa, to aron sa gawas nasod mga kaiksunan kay tua naglaglaag kinimahibilis itong kinabuhi kung adunay mga oportunidad mga katropa. Ato na mga katropa i-grant, no? I-grant na ito mga kaiksunan. Lyndon Estremos, good morning. Morning Idol from Carmen, Davao del Norte. Mga pe, yan, kami nga pe ta. Nga pe po ko ron. No? Si Kuan, Lyndon Estremos mga katropa. Nakaroon rin nag-tanaw sa mga tropa sa atong personal nga account ang Alexander Umaki Algabre. Senior, unya na po rin si Agido Ruel. Uy, good morning, Agido Ruel. Mura-mura po silang Gido. Unya na po rin mga tropa, Anyoro, ang sabi ni, Blasi. Rowena magini ba? Di bali lagi, Rowena. Rowena Blasi, akong classmate. Kumusta magkawin? Mate, kumusta magkawin? United Kingdom dai karon si katropang Roger Kapangpangan. Nagkauban mo yung katropang Roger katong aduna may mga tour mga tropa diri sa among sibihanan kaniadto. Nagkakuyog-kuyog mo yung katropang Roger ngadto sa Thailand, Hong Kong, Macau, Malaysia. Nagkakuyog-kuyog mo yung mga tropa ni katropang Roger da tay mga kaigsuna. So karon anapod siya karon sa United Kingdom. UK. Wow. Patikim naman ng pira ng UK katropang Roger. matupan ni Agudo. Royal. Ayo gabuntag Idol from Montevista. Yan Montevista mga katropa, lugar ni Parimpat Lucero. Parimpat Lakbayo. Lucero Pacquiao. Lugar ni inya ang Montevista kay naayang balay diha. May buntag diha pre. Paring Parimpat Lucero Lakbayo Pacquiao. Morning muna pre. Og diri sa pamilyang Angudo ba ni? Pamilyang Angudo. Royal, good morning og happy Sunday ninyong tanan. Diri po ta mga tropa sa pagli-li nato dinhi sa mga pagpanibaya usa dinhi mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. Ato sang Lilion dinhi mga kaigsuunan kining ni akaron ri. Andri mga katropa sila si Ma'am Nita Valderosa, si Randy Santisa. Matupan Randy Santisa sa maayong pagpaminaw kang Val Valdis gikan ni Randy Santisa. Good morning ni Randy. O kang Rodel Opinaldo, si Rodel, good morning. From Villa Paraiso, Visayan Village. Kan Sir Harold Salang, diri karon sa Barangay New Sambog, Proctress Kamansi, Barangay New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Listening sila karon mga katropa. Yan, good morning diha kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ako pang Lilion Enriha, na si Luloy Tukmo nagtanaw karon sa katropang Arnel Cortez. Og si Shin Ruado. Hala, good morning and family mga katropa. Alright, padayon tari mga katropa sa atong pagpadag-uban. Samtang oras mga katropa. Duda kita ay 27 minutos na milabay sa alas 6 sa buntag. Ako tapos ang gililiin rin mga katropa ang mga nagunang mga balita kay typhoon nga dolphin o lahi na po ning typhoon karong mga katropa. Bagyong dolphin na po ni siya. No, delikado ni bagyong dolphin. No, typhoon nga dolphin mga katropa, usa pa ka bagyo nga padayon karon nga gibantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. So, posibilidad kini mga katropa ang musulod ba sa atong nasod? Maning gibantayan, mausan ni sa lantaw karon mga katropa gimonitor. So, padayon pa karon nga gimonitor sa mga otoridad ang bagyong dolphin nga kasamtangan karong naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan, nagpaduol kini sa hilagang bahin mga katropa sa atong nasod. So, namatikdan kini mga katropa sa gilayon nga 825 kilometro gikan sa hilagang silangan mga katropa sa extreme northern Luzon. Dunay gikusgon mga katropa ang badabana ng maximum niini sa hangin nga 150 kilometro matag oras. Paduol mga katropa sa sentro sa bagyo gahapak niini na moabot nga to sa 185 kilometro matag oras mga katropa, samtang ang lihok mga katropa paingon sa west to southwestward sa gikusgon nga 15 kilometro matag oras. Mao kini karon mga katropa og aduna tay mamatikdan karon sa laing nasod o laing mga katropang lugar ang medyo daot ang panahon gumikan kini mga katropa sa bagyong dolphin. Una na po'y bagyong dolphin, nagpaduol na po sa atong Philippine Area of Responsibility. Mao ni karon mga katropang gitutukan usab sa ahinsya mga katropas gobyerno nga muhatag mga kaigsoonan o pagtagad niini bay. Samtang Ombudsman Rimulya mga katropa na nawagan kuno sa mga mayor nga bantayan kuno ang mga opisina mga katropa sa ilahang ginsakupan. Dapat bantayan mga katropa sa mayor, ayon mo pagpagaw mga katropa gikan sa pinakataas mga katropa nga gawngan mo. Bisag mali mga katropa inyong buhaton aron mahinlo mga katropa ang taas. Samtang Admiral J. Torila o Tarila mga kaigsuunan, suportado matod pa ang pamahayag ni DND Secretary Teodoro nga angay kuno mga katropa ang mo luwat mga katropa sa pwesto ang mga opisyal nga pro-China. Pro-China. Unsa man gyud ni si DND Secretary mga katropa nga upaw lang ganing bahin ini. Upaw lang gyapon hangtod karon. Upaw gyapon huna-huna. Napoy 20 milyones nga 25 milyones mga katropa nga kuan karon gi tanyag matod pa mga katropa sa Malita Boys. Hulip kuno mga katropa sa pagbakwi sa ilahang tawag natog mga pamahayag o affidavit mga kaigsoonan kana ang nanggawas usab karon sa balita. Ato dang liliyon mga kaigsoonan unsay lintunganay niining tanan. Alas 6:30 na bayad rigapon sa ato gapagparaguban. Padayon tari mga katropa sa atong tulumanon. Padayon lang mo din ha sa pagpaabot sa inyong mga mensahe. Kaya ato na hatagag pagtagad mga katropa din sa atong pagparaguban ing ato ga programa ang inyong tulumanon. Si Bien Inida. Inida. Naakaro mga katropa, galili usabi ni sa atong pagparaguban mga katropa. Alright, unang-una mga katropa sa atong pag-isigutan din sa atong tulumanon o programa. Dirita mga katropa sa kuan, kining epekto mga katropa, unsabay epekto mga kaigsoonan sa komunidad sa Batag Barangay sa Pilipinas niining pag-postpone sa barangay o sangguniang kabataan election sa 2026. Importante lang mga katropa nga i-clarify ang timeline. So diha mga tropa sa RA 12232 mao'y mi-postpone sa original nga 2025 barangay ug sangguniang kabataan eleksyon ngadto sa Nobyembre 2, tuig 2026. So karong tuig 2026 adunay mga panawagan lagi nga ipauswag na pud mga katropa ang pitsa tungod lagi sa mga isyu sa gasto mga katropa og crisis sa ekonomiya. Apan ang kasamtangang schedule nga gipahibalo sa COMELEC mao mga tropa ang Nobyembre 2, tuig 2026. So ato kinihisgutan ang usa ka isyu mga tropa nga dili lamang bahin sa politika. dili lamang bahin mga kaigsuonan sa mga kandidato ug dili lamang bahin sa mga opisyal mga katropa sa barangay. Kini usa ka isyu mga kaigsuonan nga direkta kining adunay kalabutan sa komunidad, sa matag barangay, sa matag pamilya ug sa matag ordinaryong Pilipino mga katropa. Ang pangutana, unsa may epekto sa komunidad, sa matag barangay sa Pilipinas kung ang barangay mga katropa ang sangguniang kabataan eleksyon o BSK i-postpone mga katropa, i-uswag na pud. Unsay epekto? So atong klarohon ha, una mga katropa, ang barangay maong pinakagamay nga unit sa atong gobyerno. Apan mausab kini ang pinakaduol sa katawhan mga katropa. Kung adunay problema sa kuryente, tubig, kalimpyo, peace and order, ayuda, dokumento, kabatan-unan, senior citizen, disaster response, ug uban pa mga tropang panginahanglan sa komunidad, kasagaran ang una nato mga tropang duolon, maogayod ang barangay. Busa, kung hisgutan nato mga kaigsoonan nga postponement sa barangay election, dili lang kini mga tropa simpleng pagbalhin sa pizza mga tropa sa pagbuto. Ang tinuod mga katropa nga hisgutanan, hisgutan din hi, mao mga tropa ang ginatawag na itong representasyon, accountability o pagsalig mga tropa sa katawhan. Una, ang epekto sa mandato sa mga kasamtangang opisyal. Diba? Kung i-postpone ang eleksyon, ang mga kasamtangang barangay opisyal magpadayon sa pagserbisyo ubo sa gitakda usab nga balaod. So adunay positibong bahin ba niini? Kung adunay barangay captain o konsehal nga maayo ang performance, adunay continuity. Dili maputol ug kalit mga tropa ang mga programa. Ang mga proyekto nga nasugdan mahimong ipadayon. Ang mga programa sa peace and order, disaster preparedness, health sanitation, livelihood o social services mahimong magpadayon nga walay kalit mga tropa nga pagbalhin sa administrasyon. Ug importante kana kay sa barangay dili man gud mga katropa tanan problema masulbad sulod mismo sa pipila ka bulan. Adunay mga proyekto nga nagkinahanglan og panahon. Ang adunay apan ang pangutana mga katropa, adunay laing mga pangutana. Kung dugay ang pagpabilin mga katropa sa usa ka opisyal, unsaon nato pagsiguro nga magpabilin usab ang iyang accountability. Mao kini mga katropa ang critical nga punto mga igsoon. Ang usa ka leader dili lamang mga katropa kinahanglan nga adunay gahum sa pagdumala. Kinahanglan usab siya mga katropa nga andam tubagon ang katawhan. Kaya ang pinakakusgan mga katropa nga accountability sa demokrasya mao ang higayon na ang katawhan makapili kung kinsa ang ilang ipadayon o kinsa ang ilang pag-ailisan. Ikaduha, madili ang pagpili sa bag-o mga leader sa matag eleksyon. Adunay mga bag-o mga tropang tao na gusto mga kaigsuonan na moserbisyo. Adunay mga ordinaryong residente na tingali dugay na mga tropang aktibo sa ilang komunidad. Adunay mga kabatan-unan nga gusto musulod sa serbisyo publiko. Adunay mga tao nga adunay bag-ong idea, bag-ong programa ug bag-ong pamaagi sa pag-atiman sa ilang barangay. Apan kung mapuspon mga katropa ang eleksyon, madili usab ang ilang oportunidad nga mapamatud-an sa katawhan ang ilang kapasidad. Dili kini pasabot mga katropa nga sayop ang pagpuspon mga igsoon. Apan kinahanglan nato mga katropa nga masabtan nga adunay opportunity cost, matawag opportunity cost. Palyo ba? Kalidad. Ang panahon nga unta gigamit mga katropa sa pagpili ug bag-ong leader mahimong madugangan pa. Og sa politika, ang panahon importante mga katropa.
1: Hoy, katawa niya kag tinuod ako ingon. Ay katawa katawa ibay.
0: Kay sa barangay manggod mga kaigsoonan, adunay mga problema nga dili maghulat sa eleksyon. Ang ikatulo mga kaigsoonan, ang epekto sa kabatanunan. Kamo karon magkakabatanunan nagpaminaw karon. Paminaw mo din ha. Ang iski usa kini ka importante mga katropa nga training ground sa mga batan-on nga gusto magkakaigsoonan nga makakat-on bahin kini sa leadership o ginatawag natog public service. Dinhi mga katropa makat-on ang kabatanunan unsaon pagdumala sa programa, pagplano sa proyekto, pagpaminaw sa ilahang kauban nga kabatanunan ug pag-atubang sa mga problema sa komunidad. Busa ang pagpostpone sa iske eleksyon, aduna epekto sa mga tropa sa transition sa ginatawag og youth no youth leadership. Apan adunay positibong gitawag tog posibilidad niini mga katropa. Kung adunay dugang nga panahon, mahimong gamiton kini mga kaigsoonan sa mga batan-on aron nga mas maandam ang ilang mga programa ug mas masabtan ang tinuod nga panginahanglan sa ilang komunidad. Ang akong mensahe mga katropa para sa batan-onan mga kaigsoonan. Ayaw hulata ang eleksyon period aron mahimong leader. Kung gusto ka mahimong leader, sugdi karon. Pag-apil sa community activities. Tabangi ang barangay. Pag-volunteers. Pagpaminaw sa problema sa imong mga kauban. Kay ang leadership, dili magsugod sa baluta. Ang leadership, magsugod kini sa serbisyo. Maunay timan inyong makabatanunan. Ug ang ginatawag natong ikaupat nato mga tropa nga paglantaw kining posibleng epekto sa mga programa mga tropa ug proyekto. Adunay usa ka bintaha mga kaigsoonan ang postponement. Kung husto mga tropa ang pagdumala. Continuity kana siya mga katropa. Kung ang usa ka barangay adunay proyekto nga wala pa mahuman, ang kasamtangang administrasyon makapadayon niini bay. Dili na kinahanglan nga maghulat pa sa transition sa bag-ong leader. Apan kinahanglan usab nga adunay transparency mga igsoon. Mao ni pinakaimportante mga katropa. Transparency yun na. Kinahanglan nga mahibalo ang katawhan, asa padulong ang pundo, unsa ang proyekto, kinsa ang mga benepisyaryo, nahuman ba? Nagmalampuson ba kini? Ug ang wala na human ngano? Mao nay gitawag tug transparency. Kay ang pagpostpone mga katropa dili dapat mahimong rason aron nga mahinay mga katropa ang serbisyo. Dili usab kini dapat mga kaigsoonan nga mahimong excuse aron ang usa ka administrasyon makalingkawas sa pagsusi sa katawhan mga katropa. Ang ikalima, ang epekto mga katropa sa political competition. Yaman ko sa barangay level, adunay personal kaayo mga katropa ang politika. Kailan nimo ang kandidato, silingan nimo, kauban sa simbahan, kauban sa organisasyon, usahay paryente, maunga lahi ang barangay elections kumpara mga katropa sa national election. Apan tungod magkakatropa kay personal ang relasyon, usahay mas taas usab ang emosyon. Kung dugay makatropa ang postponement, possible o posible nga mas mulawig o mulungtad pa ang panahon sa political positioning. So, ang mga kandidato, mahimong magapadayon mga tropa sa pag-andam. Ang mga grupo, mahimong mag-organisa. O ang mga supporters, mahimong maghulat. Mao nga kinahanglan nato mga tropa nga hinumduman. Ang eleksyon, kinahanglan kompetisyon sa mga idea. Dili away sa mga pamilya o silingan. Dili nato tuguti o ayaw tuguti nga tungod sa politika, maguba ang relasyon sa komunidad. Kay human sa eleksyon, magpabilin gihapon ang barangay. Magkita gihapon ang mga silingan. Magtabangay gihapon panahon sa baha, sunog, linog, sakit, ug uban pang kalamidad. Ang ikaunom, ang kwarta sa gobyerno. Usa sa mga rason nga gisgutan mga katropas ang sa mga panawagan alang sa postponement mao ang pagtipid sa pundo sa gobyerno. Ug kinahanglan nato mga katropa nga paminawon. Ang paminawon nato kana ang argumento.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sad at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sad at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Sagtong Plus Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Sagtong Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Sagtong Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Sagtong Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Sagtong Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Sagtong Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Sagtong Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Sagtong Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Sagtong Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Sagtong Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Sagtong Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sagtong Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Ug kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa gini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkuswan.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel.
14: Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
16: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi igagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog manon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
15: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
14: Zantone Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
14: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Herbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
21: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
26: Exciting.
27: Bullseye.
28: Alright, balik tayo rin mga tropa sa atong pagparigoban samtang 12 minutos milabayang oras sa Lasiti sa buntag. Lasiti na yun mga katropa, nakapamahaw na mabunin ha. Siyempre, pagpamahaw mga tropa, di gimawa ang kape mga kaigsunan at tubang sa lamisa mga tropa. Pero siguro ha ang kape ha, kanang kape mga kaigsunan nga makahatag o kaayuhan sa atong lawas. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, huwag inguman mga tropa, kini atong Premium D3 Coffee Mix. Kay kini mga tropa, makatabang sa atong panglawas mga kaigsunan. Diri sa mga tropa, sa pagpanimbaya mga katropa, mayong buntag rin mga kaigsunan kang Eileen Ricafort, John Olbigad, Oldigad, Dilgado ganin niya. Di pang bali-bali lang. Kunya nga to kang Elren de Guignon, Brad. May buntag niya, Brad, sa La Filipina. Kang bro, Ray Morillo. Good morning, Brad Ray Morillo. Diyan karon sa Valencia City, Bukidnon. Junior Atensa. O, may buntag niya, John. Unyot, may buntag niyot. May buntag silinga. Palagubuhan atong radyo din ha. Sa 107.1 Tagum City. Kay lanog-lanog na din ha, sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City. No, Unyot Atensa. Pero kulumba ko na siya. Unyot John Junior John Atienza. Para may buntag nyo tanan diya mga silingan. Rikaroon sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, mga katropa. Dari sa tabaga tropa sa pag mga komento ninyo din he. Siguro mag hinahinay kalit ang atong kuanusahay signal. Niyakan rin mga tropa si Ma'am Lia Manalaysay. Good morning Ma'am Lia. Na Josephine pa Vicente Vicente Edkela sa Amoa sa Liz Fuente sir. Sir Bong, dili na sila mutabang kung nakabalo na sila kung admin ka, kung batang pantukan ka, libre ka kanang gusto nimo nga mga butang, gusto namo nga mga butante ba nga batang pantukan man or admin, tabangan kung naay angay ikatabang, dili kay pilion lang. Kamanay ginaingon bitaw nato nga once gani magpapili mo sa eleksyon, dili lamang ka o kung ikaw ang mapili, dili lamang nga ikaw magserbisyo sa imuhang mga constituents, dili lang ka ikaw magserbisyo sa imong mga supporters. Mo serbisyo ka overall. Walay pilion. Kasi serbisyo man imong giingon din ha. Mabitaw na doon na eleksyon kay mupili ka sa angay pagkapilion, ila po nakatungod mga tropa nga mupili sila nga to. So pag-abot sa kuan ka ikaw napili, servisyo sila, alagari sila. Alfredo Hicali, good morning. Matod po sab ni Florentino o Florindo Ampan. Tama jud ka, sir. Tama jud ka, sir. Kay ang mga tao adunay adunay nagpaabot or daghan nagpaabot nga ilisan si kapitan, ilisan si kagawad kay tungod sa serbisyo nga wala nagkadimao. Sama karon sa administrasyon ni Marcos. Sagad mabasa nato sa comments o singgit sa katawhan nga dili na si nga dili na sila musugot nga mo serbisyo sa Pilipinas kay halos tanan atong tanan nato tanan taong bayan wala na makagusto sa iyahang pamumuno o pagdumala sa Pilipinas. Unya i-extend na hinuon ingon ana pod ang barangay, kay kung i-extend ang barangay adunay bugat nga rason para kabalo ang tanan katawhan. Tama ka, sir. Unsay rason nga i-extend ang barangay eleksyon? Salamat niya sa inyong opinion. Kining matag opinion nato aduna kita katungod kay di amo kita gapuyo sa lugar nga aduna tay kagawasan mga katropa. Diba? Unay tinuod bay. Dili ta angay magpakahilom kay magpakahilom ta ni ayaw-ayaw lang ta kung way makadungog. May makadungog ang mga opisyal, upo na maayo. Unya, para magod na ako, mga tropa, once nga napili na ka, serbisyo ang imong gusto eh. Ihatag ang tinuod nga serbisyo. Pakita sa katawhan, dili ka taguan ang katawhan, mungisi-ngisi lang ta kung aduna na po'y campaign period. Sakit kayo na hununaon, mga tropa, para na itong mga butante na dinhay sa barangay, mas nakaila kita ni ining mga tawhan na mga tropa, kinsa sila. Kaysa ilang paggaingon silang kaugalingon nga mauna sila. Pero ang mga silingan, mga tropong wiyamiid. Diba? Ay, naku na lang. Alas 7:18 na bay. Dariga po sa atong pagpanaguban. Ma'am Philly Feliciano, mayong buntag Ma'am Philly. Good morning, Sir Bong. Happy Sunday. God bless you. Take care always. Salamat Ma'am Philly Feliciano. Drikaron sa may Mawab, Davao de Oro. Dini usab sa imong mga kaubanan karon dinhi. Daghang kay salamat diha sa inyong kanunay pagpaminaw. Alright, paghatag lumo mga komento din ha mga katropa, kay atong hatagan yung mga komento dinhi sa atong pagpanag-uban mga igsoon, dinhi sa atong programa at atong tulumanon mga katropa. Ato nang pagalantaw ni Leo nato na din ha. Ramon mangitngit may buntag diha mon. Nato sa mga katropa sa uban pang ni karon dinhi nga wa pa nato makita bugwa pa sila motibaya mga katropa. Naalang nagapaminaw mga kaigsoonan labi na nagpaminaw sa 107.1 XFM Tagum City mga katropa. Ang Sir Dong Jampon di ay Ricky Dong Jampon rekaron sa Pilipinas may buntag ba Sir Rick? Og si Sir Billy Dulatre. May buntag di Sir Billy Dulatre di rekaron sa may kuan mga katropa Visayan Village. La good morning mga sir. Alright, dirita mga tropa sa atong pagpadayon ni atong pagisgutan. Bullseye! Bullseye! Dirita mga katropa ni ining lain pa mga tropa ang pagisgutan nato bay. Kani atong ingong kaganiha mga tropa, padayon nga po mga kaigsoon na itong pagisgutan, impeachment ni VP Sara Duterte, ang politika ba ang mag-una o ang kabuhayan sa Pilipino? Ato nin tanaon, dili gikan mga tropa sa kulor o sa partido mga katropa. Ato kining liliyon mga kaigsuunan. Kay kini mga katropa usa ka angay po nato mga katropang tan-aon. Ba? Dili dapat mga tropa nga atong ibaliwala mga katropa. Ang unsa man mga tropa ang mga nagakahitabo mga kaigsuunan. dili gikan sa pangalan mga katropa. Dili gikan sa kung kinsa mga kaigsoonan ang gisuportahan sa eleksyon. Ug labaw ang dili usab gikan mga katropa sa atong personal nga pagdumot o paghigugma sa usa ka politiko. Atong tan-aon kini gikan mga katropa sa usa ka pangutana. Unsa may mahitabo sa Pilipinas kung ang politika magpadayon og kainit samtang ang kabuhian sa katawhan nagpadayon sa pagkabugat mga katropa. Padayon ang impeachment proceedings batok mga katropa kang Vice President Sara Duterte. Uklaruhon nato. Ang impeachment usa kini ka constitutional process. Kung adunay allegation, kinahanglan kini imbestigahan. Kung adunay ebidensya, kinahanglan kini paminawon. Kung adunay depensa, kinahanglan hatagan og higayon. O kung muabot na mga katropa sa desisyon, kinahanglan respetuhon ang resulta. Mao kana ang ginatawag natong demokrasya. Apan, naatay mas dakong pangutana. Samtang nagpadayon ang impeachment, kinsay naghuna-huna sa ekonomiya karon. Kini ang atong pangutana. Dili ba dato Jerry Sisbino? Kinsay naghuna-huna sa presyo sa bugas? Kinsay naghuna-huna sa presyo sa gasolina? Kinsay naghuna-huna sa mga ginikanan nga naglisod pagbayad sa tuition? Kinsay naghuna-huna sa mga trabahante nga nangita og mas lig-on nga trabaho? Kinsay naghuna-huna sa gagmay nga negosyante nga matag-adlaw mga katropa nagpakigbisog o nakigbisog aron lamang dili mga katropa magsira? Kaya ang ordinaryong Pilipino, dili man impeachment ang iyang unang problema. Ang problema mao mga katropa, asa ko mangita og kwarta para sa among pagkaon. Mao kini mga katropa ang realidad. Una, ekonomiya, ganahan og kalinaw og kasiguruhan mga katropa. Sa ekonomiya magud adunay usa ka butang nga dili makita mga katropa sa merkado apan kusog kaayo ang epekto. Confidence kini pagsalig. Kung ang investor musulod mga katropa sa Pilipinas, gusto siya og klarong pulisiya. Gusto niya og ginatawag natog predictable nga gobyerno. Gusto niya nga ang balaod ug ang institusyon mulihok. Gusto niya nga ang iyang investment dili maapektuhan sa kalit-kalit nga political crisis. Busa kung ang political uncertainty mulungtad og dugay posible mga tropa nga adunay mga investor nga muhulat una mga igsoon. Dili pasabot nga mangikyas dayon ang tanan, dili usab pasabot nga mahugno dayon ang ekonomiya. Pero sa negosyo mga katropa, usahay dili kinahanglan nga mahugno ang merkado. Basta mo hunong lamang mga katropa sa makadiyot ang usa ka investor sa iyang desisyon, naatay epekto ni ana ba? Kay ang investment adunay trabaho. Ang investment adunay negosyo. Ang investment adunay chain. Ug ang investment adunay income nga moabot sa mga pamilya. Ikaduha, ang epekto dili lang sa Manila mga katropa. Kini ang importante nga sabto nato pag-ayo. Kung ang political stability makaapikto mga katropa sa investor confidence. Dili lang mga dagkong kumpanya sa Metro Manila ang mahimong naapiktuhan o maapiktuhan inibay. Mahimong maabot kini sa mga rehiyon sa Mindanao, sa Davao Region, sa ato mga lungsod o barangay. Ngano? Kay ang ekonomiya konektado. Kung ang usa ka kumpanya dili mag-expand, adunay mga supplier nga dili makakuha og dugang orders. Kung walay expansion, gamay ang hiring. Kung gamay ang hiring, daghang pamilya ang mag-amping sa paggasto, mga katropa. Kung mag-amping ang consumer sa paggasto, maapektuhan ang mga tindahan. O kung maapektuhan ang mga tindahan, maapektuhan ang supplier. Mauna, mga katropa, ang domino effect, mga igsoon. Dili na to makita dayon, pero hinay-hinay kini mga katropa nga mulihok. Ang ikatulo, dili na to ibutang mga tropa tanan sa impeachment. Ug dinhi mga tropa kinahanglan ta nga mahimong patas. Dili na to pwede isulti nga kung musaka mga tropang presyo impeachment dayon ang hinungdan. Dili ang ekonomiya adunay daghan mga tropang problema og pressure. Global oil prices, exchange rate, inflation, interest rates, international conflicts, supply problems, climate-related disruptions, government spending. May ta government spending, mga katropa. Kining impeachment ni BP Sara, nag-expend na sila, mga katropa, kwarta din ha. Asa may kuhang kwarta sa gobyerno na? Kanang 70 million is, mga katropa, kada adlaw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kwartas gobyerno na. Kwarta ba na mga tropa ni Bongbong? Kwarta ba na mga tropa sa mga senador? Kwarta ba na sa mga congressman? Kwarta ka na mga tropa sa gobyerno? Kwarta ka na mga tropa sa katawahan? What a government expending. Consumer demand. Daghan kaayo. Busa ang impeachment, dili mahimo mga tropa ang himuong scapegoat. Sa tanang problema sa ekonomiya. Apan, dili usab nato pwede isulti nga walay epekto ang political uncertainty. Kay adunay epekto mga kaigsoonan ang pagsalig. Adunay epekto mga katropa ang stability. Adunay epekto ang perception sa mga investor og negosyo. Mao nga ang sakto nga pangutana, dili makulaps ba ang ekonomiya tungod sa impeachment? Ang mas husto, mga tropa, nga pangutana, makahatag ba kini og dugang political uncertainty nga mahimong makapahinay sa pipila ka economic decision? Kana ang mas patas, mga tropa, nga pagtan-aw. Ikaupat, ang pinaka-importante, ang ordinaryong Pilipino. Mga katropa, atong balikan ang tao nga kasagaran dili madungog sa political debate. Ang tricycle driver, ang jeepney driver, ang construction worker, ang tindera, ang sari-sari store owner, mag-uuma, ang mangingisda, delivery rider, ang empleyado nga naghulat sa iyang sweldo, ang ginikanan nga nag-budget sa iyang 500 pesos o 1,000 pesos kada tibuok adlaw, unsa may labot nila sa impeachment. Daghan. Kay kung ang ekonomiya, mga katropa, muhinay, ang una nilang mabati mao ang income pressure. Kung dili mutubo, mga kaigsoonan, ang negosyo, gamay ang hiring. Ako nang gikaingon kaganihan. Kung gamay ang hiring, lisod mangita og trabaho. Mao'y tinuod. Ako'y anak, si pangitag trabaho kay ni graduate na sa college, hangtod karon nagdako lang gasto sig pangitag trabaho, sig pang-apply pa sa mga requirements, pila ka gipasahan, wa lang yapon mga katropay ipikto. Kung mangita og trabaho, mukunhod ang income sa pamilya. Kung mukunhod ang income, mas nagmaglisod ang pamilya sa pagkaon, edukasyon, transportasyon, ug ubang panginahanglan. Mao nga ang political issue, mahimong economic issue. Ug ang economic issue, mahimong family issue. Ikalima, ang dakong danger. Kung ang politika mao'y mahimong priority over public service, mao kini ang ako makatropang gikabalak-an. Dili ang fact nga adunay impeachment. Kay normal man mga katropa sa usa ka demokrasya ang ginatawag natong accountability, pero dili na pinili, dili pili-pilion. Ang akong gikabalak-an mao mga katropa kung political conflict mahimong sobra na mga tropa kadako ang malimtan mga tropa ang serbisyo publiko. Kaya ang gobyerno kinahanglan magapadayon. Ang mga opisyal kinahanglan magserbisyo. Ang mga eskwelahan kinahanglan magpadayon. Ang mga infrastructure project kinahanglan tarungon. Dili kawaton. Ang mga social protection programs kinahanglan mahatag. Ang agricultural programs kinahanglan usab nga mulihok. Ang local governance kinahanglan makadawat og suporta. Ug ang mga ahensya sa gobyerno kinahanglan usab nga magtrabaho. Dili mahimong muhunong ang Pilipinas tungod kay ang nag-away mga tropa ang mga politiko. Kay samtang nagalalis-lalis mga katropa sila, ang presyo sa palaliton dili muhunong mga katropa. Ang panginahanglan sa pamilya dili maundang. Ang pangita og trabaho dili muhunong. Ang utang dili usab muhunong. Ang kagutom dili muhulat. Ikauno mga katropa, ang impeachment dili dapat mahimong political entertainment. Dili kini ginatawag natog teleserye. Dili ni boxing match. Laban ang dili kinigitawag doon Team Sara kontra Team Marcos. Kay kung mao ka na mga katropa ang atong pagtanaw, sayop ang atong focus ni ini. Ang impeachment kinahanglan tanawon isip usa ka ginatawag constitutional process. Ang mga aligasyon kinahanglan susihon. Ang ebidensya kinahanglan timbang-timbangon. Ug ang mga opisyal mga tropa nga lambigit kinahanglan usab nga manubag sumala sa balaod. Pero kita nga katawhan, dili kinahanglan mag-away-away tungod sa politika. Ayaw ninyo awaya inyong silingan. Ayaw awaya inyong kauban sa trabaho. Ayaw awaya inyong paryente tungod lang kay lahi ang inyong political opinion. Kay human sa eleksyon, human sa impeachment, human sa political debate, magpabilin gihapon kitang mga Pilipino. Ug ang atong silingan, silingan gihapon nato. Ang atong paryente, paryente gihapon nato. Ug ang atong nasod, Pilipinas gihapon mga katropa. Ang mga leader mga tropa kani ikapito, ang mga leader mga tropa nga dapat magpakita og maturity. Kung ang mga leader, mga tropa, mga padayon o gabanggaay, kinahanglan mga kaigsoonan nga ang institusyon mahimong ligon. Kung init ang debate, kinahanglan ang proseso mahimong klaro. Kung taas ang gitawag political tension, kinahanglan usab ang economic management mahimong mas disiplinaryo. Kaya ang investor, nagtanaw. Ang negosyo, nagtanaw. Ang ginatawag natog international community nagtanaw. Labi na ang katawhan nagtanaw. Nagtanaw sila kung ang ilang gobyerno mga katropa nagtrabaho ba para ngadto kanila. mo kini mga katropa ang akong pinakadakong pangutana. Kung ang mga politiko naglalis kinsa man ang nagdaog niini. Kung ang kampo ni Sara mo barog, kampo ni Sara ang mga mao'y mo daog. Unsa may kausaban usab sa presyo sa bugas. Kung ang kampo mga katropa sa baga nag-impits mo daog, muubos ba dayon ang presyo sa gasolina? Kung adunay conviction o dismissal, makadugang ba dayon o sweldo sa mga trabahanteng nag-antos? Kang tinuod mga katropa na problema sa katauhan, mas laom pa kaysa usa ka political personality. Ang Pilipinas nanginahanglan og trabaho, nanginahanglan og investment, nanginahanglan og stable nga policies, nanginahanglan og quality education, nanginahanglan og healthcare, nanginahanglan og agricultural development, nanginahanglan og infrastructure og labaw sa tanan, nanginahanglan og pagsalig sa atong institusyon. Kung saon sa may akong panawagan sa mga politiko, ayaw ninyo kalimti ang katauhan. Kung kinahanglan mga tropa ang impeachment process, ipadayon sa hustong paagi. Kung kinahanglan ang accountability, ipatuman. Kung adunay depensa, paminawa. Kung adunay desisyon, respetuhon. Apan, samtang nagapadayon ang proseso, trabaho, trabaho alang sa ekonomiya. Trabaho alang sa trabaho. Trabaho alang sa presyo sa palaliton. Trabaho alang sa bagabaguma. Trabaho alang sa barigosyante. Trabaho alang sa kabatanunan. Trabaho alang sa ordinaryong Pilipino. Kay dili nato pwede makatrupag isakripisyo ang ekonomiya tungod lamang sa political conflict. O para sa katauhan, ayaw pagpadala sa ginatawag natog misinformation. Ayaw dayog tuo sa tanang makita sa social media. Ayaw pag-share o ginatawag tog impormasyon nga wala ma-verify o masusi. Ayaw himua nga personal hatred ang political ginatawag tog disagreement ug labaw sa tanan. Ayaw kalimti ang imong political opinion dili mas importante kaysa imong pagka-Pilipino. Pwede ta magkalahi og pananaw. Pwede ta musuporta kang Sara. Pwede ta musupak sa impeachment. Pwede usab ta musuporta sa accountability. Apan kinahanglan pareho gihapon og pangandoy nga mulambo ang Pilipinas. Sa katapusan, dili ako magatropa nga muingon nga ang impeachment mao ang hinungdan sa tanang problema sa ekonomiya. Ug dili usab ako muingon nga mao kini posibleng economic consequences. Ang akong punto mao kini, ang political nga kasamok dili dapat mahimong ekonomikanhong kasamok sa katawhan. Kaya ang politiko mahimong makalingkod mga tropa sa taas ng opisina, mahimong adunay security, mahimong adunay staff, mahimong adunay sakyanan, mahimong adunay resources. Apan ang ordinaryong Pilipino sama kanato kasagaran usara gayod ang kapital, ang iyang trabaho. Kung mawala ang trabaho, problema ka na bay. Kung musaka ang presyo, problema gyapon ka na. Kung musira ang negosyo, mas dakong problema. Kung maputol ang serbisyo, problema. O kung ang politika mahimong hinungdan nga mas mudako pa ang kalisod sa ordinaryong tao, dili na ka na ordinaryong political issue. Economic issue na ka na. Social issue na ka na. Ug labaw sa tanan, people's issue na ka na. Mao ka na, mga katropa, nga samtang nagapadayon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, ato sila mga tropang pangutan-on. Unsa man ang inyong plano para sa Pilipinas humaniin. Dili lang ka na, o dili lang kinsa ang mudaog, dili lang kinsa mga tropang mapilde, dili lang kinsa ang mahimong presidente o vice president. Ang pangutana, unsaon ninyo pagtabang sa Pilipinas nga makabangon. Ang impeachment, mga tropa, mahimo kining usa ka chapter sa politikal nga kasaysayan sa Pilipinas. Apan ang atong ekonomiya kinabuhi sa mga Pilipino. Ug kung aduna, mga katropay, usa ka butang nga dili nato dapat magkaigsoonan nga tugutan nga mahimong collateral damage sa political war, mga katropa. Mao ang kinabuhi ug kabuhian sa katawhan. Mao kana, mga tropa, ang usa sa ato karon, mga tropang padlantaw, na unta ang atong politika mahimong magkabahin-bahin man, apan ang atong nasud Pilipinas kinahanglan magpabilin nga usa. Alas 7:21 na bayad rigapon sa ato nga pagpanaguban ning ato nga programa ang inyong tulumanon, mga katrop. May buntag ni kay Enriquez Rick. Happy Sunday, katropang bong. O ganhi kang Kapitan Rodel Impas. Nagatanaw, nagapaminaw karon rin sa iyang barangay, Barangay Libuton. Pangmusta lang ko lang Tatay Duter niya, Kap. O nila ni Nungsani. Pangmusta lang ko din na. Karong nga buntaga. Wa na'y kukulaag dihang napita sa inyuhang barangay. Ambot, doon sa pakumakalaag niya. Roger Algabre, good morning. Kuman pa karong mga tropa, nagatanaw, wa lang mga tropa magparamdam. Apa naminaw, nagtanaw mga tropa sa atong programa, magtulaman ng kaluna mo yung mga panlantaw din ha, mga kaigsunan. Ang inyong opinyon, ato ka nang ginarespeto, mga katropa. Jonex Gunato Otero. Good morning diha ni mo, Jonex Otero. Yon, good morning diha ka ni mo. Asa ka man karong dapita. O Concepcion nga Mercado, good morning. Ana Marie Milan, Milian Pagas, Pahas. Good morning, Aruhas diay. Puhas, puhas, puhas ba niyo? Puhas, sorry, sorry. Kay di na tayo kaklaro ni atong mata, mga tropa, medyo malayo. Kay nadaot ang mga tropa ng radyasyon sa mga computer. Diyari ta, mga tropa, mapiktuhan mga kaigsuunan. Alas 7:46 na ba yung regapon sa atong pagpanaguban? Sa atong tulumanog inyong programa, mga katropa. Dapat tayo pag-isgutan, mga tropa. Usa sa pag-isgutan na ito, mga tropa. Ito ipadayon. Kini, mga tropa, ang upat sa 18 ka mga kanhing sundalo ba na nalambigit, mga katropa, sa aligasyon bahin kini sa pag-deliver o kwarta ang mirikant o mibakwi kini sa ilang nauna, mga tropa, nga mga panghayag o apidavit. Importante nga dili nato dayon, mga tropa, hukman kung kinsa mga eksonan ang nagsulti o tinuod. Angay kini, mga tropa, nga masusi sa hustong legal nga proseso o ebidensya. Ang ombudsman kaniadto nakadawat, mga tropa, sa mga affidavit sa grupo bahin, mga tropa, sa ginatawag-tawag ilang mga aligasyon. Kining higayon, ani ang mga tropa ang mahigayon nga ato kining hisgutan ang usa ka isyu, mga tropa, nga dili lamang bahin kinis politika, dili lamang kini bahin, mga tropa, sa kanhi sundalo, o dili lamang bahin, mga tropa, sa kwarta. Kini usa ka isyu bahin sa kasaligan. Kasagara, mga tropa, pangutana karon sa politiko. Unsa man gyud ang tinuod? Aduna ba'y tinuod, mga tropa, nga kwarta nga gideliver? Kinsa man gyud, mga tropa, ang nagdala? Kinsa man gyud, mga kaigsoonan, ang nakadawat? Ug nganong adunay mga tao nga una na, mga tropa, mipadayag, mipirma ug affidavit ug dayon mibakwi sa ilang mga pahayag. Kini angay nato, mga tropang tan-aon, dili pinaagi sa emosyon. Dili pinaagi sa pabor sa atong gisuportahang personalidad o partido. Kundili pinaagi sa usa ka prinsipyo.